0: tum ya nhwe kofi age ye edi wie wie na awotwe kofi ma ho
1: ebu amejoso
0: yo boyemu na awotwe ni akoso wo mantem
1: ebu a egbepim ewo atwe ba bia ni ha eno ebe ewutu obrachire ele ya diabeto jani se abranti bia fe ya Ezekiel ono a ne chete ne soa o ne soa no ne kuwu ana ne soa no anya papa bi da one etwe mpra na Ezekiel chere se emprachie na ne soa ne papa ne twe no ompe minim so be wale ne soa no na na otwe ene da na no so obeku nipa e wo honom na ma vo fisa agro no die anadwia emreku papa no aye nwa abese ne soa dem wo no ana brantie akotwe Ezekiel akotwe papa no akwa papa wonya be 60 years akotwe na free ne soa ne dem wo edna kọ ne soa ne dalachi akotwe twa papa no kana na wa kunu jezi a
0: ei
1: akotwe papa no akunu straight
0: kofi o so aye nden
1: o se mprechwe na ne soa ne papa na twe no ompe papa na sem
0: ei ana wakoyi papa no afiri dem akotwitwa no wa abonten
1: pepepepepepe ana awomachin e papa ne beda ho eja awomachin nem do nyane tye se papa na be sew ana wakobopu na gbupu na ni akotwe papa no adina kwom da na chi busika krebu o e de sikan kwa chisika watawata akotwe papa nti ha ojitwa na kunu straight o wie o tete o twitwa na kra papa no tete e bua hwe awre ho na o tete
0: kofi mfonyi a wo de baaye no ani enyan pa sane na abantie no a otwitwa papa yi no wono adani wo so wa che papa no ni mu edu ne ho eden che no papa no wanyini se ni wo ntumi ensom ba bi a wa hu
1: papa no joeli patia ti 60 years dia wo sa ho re ni che de no na abantie no so o 35 na hwe mu kakra ni assembly ma che tsu go mo che se ahabade hie yi o mu di tofini ade ade die ani wo hye no no de bi o mu di bi a tofini a wo ta fre ehia bi e je ni e ba na ni so sa de a ani o ka no ho a bo ka no ho na obi adwane ama fi a wati ni so a ni che se no anu ni anu mo a o no mu ti fie no ne na nsa ani o start is ade no ama ni mi amu ni ato wura mo mu ni adwane a fifi o
0: yo
1: se watu ar ne so a no fie akwa no so a no fie akwa ji ni so a no boy fra ko twa na kunu
0: e ti presifo a che no
1: me no ka ta dia presifo a che no ama o shem e wo bodwa se district police command is here
0: ayo kofi yada se papa kakra ye betimi ede ato ho e na maybe se ede ato ho ne fi se se ne ani enyan ne ye ka se ye di ni nyina ato ho no mo a enye kofi mo ani adwuma yada se pa na miki de ayo de aba wo se eti akwia ndc for so ahyase etu o mo ankasa amna se ye nsie won 2028 wahu o ma ahyase etu o menyero mo ho omunyiro mu na ye twen wo mo papa ye twen wo mo na media mi su na mi su freke na de Japan se wo mejo man Ghana emfiri sa ha wi mu eyiku se kwada de ase wo se mehwe mu adade ase city na ne de double chance ma Ghana ye wo se nkunim die eba ena we su de yo de aba kofi age yi wo se mpese mbisa wo se mama ke ewo hinfa ewo ho na nakosa edibia ba wo se sa agboche bebrebe nyina na ye beye sika na efrihe na beba sika no efrihe na beba abanyi na kwokwa kwiafo okura beto sabre yatete so a eka no kura ebida so ewo mu no ma me nkobo a Augustin hono mo bo a ma ha o
2: ebo a mejozo
0: boye mu e na awotwi wo mantam
2: Ebu a na otwi mu wepi mu aso ati fima tem hasidi ani sense mu isi ye no na ya tele na mama chasi ye na mfemfre ye jabo so MS me kubi e fono sefi abro kofe na otwi ye mu na beto jase opanye ya fe no William Jensen a mre gwa dia paso e de wo wo no anka se nini aba ni si so na ka yenya mi le fasi ya anka wo se nini aba na ni kura mi nunu nyina ay ko pi mu e ko fano chichin hospital ya a doctor se ho bo ho modern prayer ti mi ba kon esi ho no ma ba kon aka de no ka se ya dese enye juma kura na otwi ye mu kopie mu ewo safi body circuit court asese abranti ya na se papa yi onko demo mfisi ya makuma ku enum na onfansia nyansa efefro no ewo na